0: Dimana
1: ni? Nasta bagu seru sih.
2: Jago ni MP.
0: Kuno kala mchu uya mutanga mabuka. MP wari very very big.
3: Mungo uya kungenyoka zikupinda mkuli.
1: Tana ngo sandiru wachete, ngo sandiru wachete ngani?
2: Chete!
3: Nandata wana mazizu wakani.
2: Ya tazisa buti kwa wati sengi na chete. MP ndewa it's our property. Doko mbira chef, doko mbira. Sikile chabati. Ayiwa. Kumasi.

0: langa kuthiwa inyama yashipa kulezi nsuku lo kumela izuze lo yes naza ngakunceda ngani mama
1: inganceda kezangaphakathi amathuni
0: wayiqamba into eshuphayo kulezi nsuku mathuni kodwa ke emfazini omuhle isiqhamula amayezi esinjengawe ngingazama igqebo sibili kodwa phela ngingakakwenzi lokhu lami ngidinga uthando kuwe phela mama
1: hawu njani mina ngumfazi omuntu njalo uyangibona ukuthi mina sengikhulile angeke ngathandana lo mntwana ongangawe njalo angikwanisi

quarter to 4 o'clock nongwa zedo katira ya FM tinotenda ve agri 24 vatanga tinavo. Ezvi zvivana vavhara nhasi toda kuti timbobatsirana, ngatimbotipiranai kuti vana vedu tingavachengetedza sei, kubva kuprimary kusvika kumasekondari ikoko tingachengetedza vana vedu sei. Tipi yekuti unongoudzawo mumwe wako kuti akamava mwana mazuva ano vari pamba kudai vanoda kuchengetedzwa nenzira dzakadai kuti vana vedu vave safe. Anditi kunyanyanya ine hangu yandinonyanya kuda kuti nditange ndekuti vabereki ngatiregei kutuma vana kumashopsi, ngatiregei kutuma vana kumagrosa nguva dzemanheru. Aiwa, hazvisi safe, hazvisi safe.